0: opo?
1: Dikawin ke
0: Dopo kawin
1: kada
0: luar sale.
1: Gak kok kawin penting.